ro yan dali skang pa transmission ong inga pasimong salang tiyan yas tis nu ating banditang tang program rangko kna so na maninga apsa na kin dali program rangko da susu channels of rigitam pong gitam samit medium wave ba hazza channel krachi gitam kilohertz so kna so thana man gen nege da du sani jamano do ba ji wa hon dili ni ko ada ska ba hindi ko rangko ada jol jol english ko rangko ba dok bunga ba jone na chimang kna so na man gen yan akas bani Sure.

tsking tsking ba jeni cha song dan le gate ang kona smak nan kuna man gen ska pa ro film ar ni gate ang ang gen jom na monta bel mar ni gate ang khobak na sona man gen tsking khola chi ba jeni dilu ni kwa das ka pa vivid party program ang gen chi sa ba jo ahon dilu ni kwa das ka pa hindi ko rang ang gen chi sa bo ma ba jeni ni sko rang chi sa tsking ba jo ha sa song dan le gate ang kona smang nan kuna man gen ska pa Kenasun marak ni gitang ho ga matangin, jaman rengen sang ma aruni rupeni gitang ho ba na cuma kenasun aman gen. Cini, cisa kola ciba jeni met skrani programo skang pa na cuma na salosa con cok cime sies marak ni gitang ho na cuma na caga matangin jamano. Eight saga barang baksa mamang kenagri dongrum carumani bidengo. Doktor Ardina kemarak ni agan ni kono semang kena sunak taman gen jemuna bangki dong pas somerango debi sangma aroba sempu momen ni gitang ko nasimang zol zol kena sunak taman gen cini baju ahon dilu ni kuaras kau pa hindi kau berang uang gen cini bunga baju ni cangsa leca program rangko biar tang tayen jemuna bangki dong pas somerango doka taman isu rangko nasimang kena sunak taman gen cini cing baju ahon dal mongo bersal indara news programo se nasimang na Mijo devotional gitang ho ga matangin jamano chini kolachi bazuni diruni kwaras ka pa bibid party program ne sms ke bahane bbs ke tarani ko kna sona ga tamangin chini sot pomo ma bazuni bibid party jaro ka ons ka gen sa bazuni bibid party hit super hit sa kolachi bazuni bibid party man chai git gni bazuni english ko rang gni chibo bazuni hindi ko rang gni kolachi bazuni bibid party program ko nasma kna sona ga tamangin Gatamba Jung Ahon, Hindi Kovrang, Arug Tambunga Bajuni, English Kovranko, Nasimang Bonkamik Nasuna Gataman Gain, Dawatam Larun Soguman, Program Ranku Yetanskana, Tamni Transmisco, Chabosa Bodok Bajuni, Baching at Gain, Dok Baju Ahon, Asimantan Gatani Ranko, Nasuna Gataman Gain, Jamano, Bankidong Basomerango, Dokadamani Sulanko, and Asimana Gamatanska Gain, Dok Bunga Bajuni, Shiloni Atsikovranko, Nasimang Nasuna Gataman Gain, Dok cibunga baju ahon lokoban ring metel ni kita kuatan isomoyo, cina simana principal marakaruni dol ni kita kuaga matangin. Dok kolat cibaju ni, serijeng arwal jani, balam samani serijeng wal jani ready share ni bak cik tampakoh, cina simana kuaga matangin. Sni baju ahon tok kiau si isomoyo, tentang tentang dipun kita kuaga simana kena sunaman gen. Snikolachi bazuni, diruni kuaras kaupa, bibit party forum ongen, chet bazuni hindi kovurang, chet bunga bazuni english kovurang, chet chicken bazuni western music programo, tintantang western mandarin gitanko, baksana accent copni, hot accent copni gitanko, chanashim like a matangin, chet kolachi bazuni, diruni kuaras kaupa, sports can ongen, chesopri bunga bazuni hindi kovurang, school bazuni english kovurang, school chibunga bazuni spotlight, School kolachi bazuni bibit party program jamano chikung bazuni hindi kovrang chikung bonga bazuni english kovrang chikung bazuni bibit party program ho jojon lachima chikung kolachi bazuni knaus kanaman gen yan dal sauge buna thai sogoman program ong en ge dal jing san jaman jojon lachima program rang ko knaus kanaman gen yan akas bani turam Yan akas bani tura program agaran somunta dalam cuma dokumen ada mertelan kita kuatani somayo. Singkat sang maruni doni kita kukna naman gen kita uenga. Agan prakbo plakzat rona gini pochanci an pelbor bon kame mesok ok. Kema khababo mesok jok jumango gni pao jisuan singar bon kamyan chingte jisunan

Na kazba ni tura na simang ya hindi ya ringlis ko brangko diri ni ko kna sona mana ha da o asona ring matel ni gitan ko watani somaya na simang singat sangma ru ni dol ni gitan ko kna man gen gitan wenga kasrobia ang sa song gni pao patizok isolan chingna doko captain sangma anjaman bon kame angkurang tangang chong

0: SIR hajalni khorok to pulsini phuna mangi parangko bimuse gatani ki thamgo pa bak sokba ha
1: yai numero charang ni nokonare bagin nikna unuranga mai ko dakpo
0: altu aba jun kolachuni july khorok skutari kona bimuse gatnar eba o tiktak ba uyatani rang ho naibo
1: indi ba singani rang dongo de
0: unaba jajeng nabe altuen nakni boot level official mung baksa golpoe nakni wina nangani rang ho singira naman gen
1: aru ya bielo ni number ko banani ko mante
0: sasku bo jiro na kol khabo aru nakni bielo ko Masina kita tak cakap ni kurabo. Aru ECINETF ko download kain ba. Napangi ni bo aru una tak cakap ni ko nangama. Thalatan ni rangko nangama. Nak siwang sandi ni nak taman gen.
1: Altu biade.
0: Owe bimu sega tora mamung lekha nangjaba. Na akaket kepa ubiatan ni rangko sano natai bo. Aru nak ni bielo baksa kubur agrip bo.
1: Kisik rabo. Dalo nang ni akaket ubiatan ni. Knalo akaket kepa ubiatan ni ko se rakhi na tak cakap. Tak cakap ni ko nangode bielo ina kol kabo. Aru nak ni singani rangna akan cakap ni ko mandi.
0: Ya hazal gani khuruk to pulsini bimu se gataniara jun kholachioni july khuruk sku tharikona wangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho matbo yahu yat kepa chief electoral officer meghalaya
2: Dawn Simang Bengistan film ni git koknang skanaman gen yan Suraj Zagan aro Abhishek Nailwal walni ngaba git ons khanya ar gitara is duniya se larna hai

0: Nasimang sakantikon ya fringnam tura programo tsungbak sa wahani na matela. Dao nasimang tsasong tali gitang kawatani somoyo skangpa bi school bisara ni foido mungani ko kenang naman gen. Dalo foido mung nasingpa tura town higher secondary school o Frank Pachatro aniang armarak unga haidawan tsinguni foido mungani ko jol jol kenang tsina.
1: Ang ni bimeng anyang armara konga anga basri gitmoni yonga anga turatan higher secondary school class 9 no porainga tao ang ni mangatna mingpa poido ara milikson ke marak ni segpa achiram asungthanga ang achiram asungthang garo hills abri chirang khasna garo hills burung bolgram doni kurangrangan rungrunga urang salrikhat o angnan ansing atta angko nitowa bibal Remut chip chip polgrimni bala bibal. Ungenma banu badukan nango nitowa garu hills ang achiramo. Ang achiram asungtang garu hills. Dongtowa nango plak garu hills. Chona dala buruni matburung. Ansawata donge maikai wan nangmung. Machokni gakram abrini patalo. Owe jaudi sintia do pilgrim. Ong chong ne rasung un urang nan mukham. Ang achiram asungtang garo hills. Chansok gija gamrangan garo hills. Jajrengen maina ani ng asak. Ong gaman isolni kasa ang ni bak. Rengen anga achiram asungko. Achu ambi pagchamni dongramko. Dongjawa ang na sungtang gitade. O ang achiram asungtang nade.
0: Nasimang Tura Town Higher Secondary School of Frank Pachatro Aniang Armarakni Foilo Mungani Kokna Sona Manaha Dao Zol Zol Nasimang Zon Seng Momani Sasungtang Ni Gitrang Koknang Skanaman Gain Gitrang Enga Mandesilja ongja gani pao salagati nangkuwarbon kame nikpaa saksakode.

Akaz bani turan esmi aso mani ba ko jon sai mo mani sa so tani ki tan ko kna so na mani ga ne ge dawde tak sani jamano sku ba ju a hon dili ni ko ras ka ba hindi ko brang ko aro jol jol english ko brang ko ba sku ba ba ju ni kna os kana man gen

0: Di tunga ma, angan na si mang ni booth level officer, hajag ni kautobol si ni SIR ni voter enumeration na riba tem.
1: Oh, unara angan na may kudak na nanggin.
0: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaat po. Aro baby kita yan may ba taridap na nang nirang tungo di ang nauyat pa bo.
1: May dak ba taridap pa nirang?
0: Di kay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak nibi mong sigwala ni, nak ninuko ni jitang ka pa mandirang, ba katal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de. Hindi ba yun may nagamchata?
0: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko segata nera a sungo sungdong kam ka pa mandirang na ang tangtang nibul ko jakale bot po na aro jakatele sa sung ka nibul rang ko mangrak patan na takchakin.
1: Oo, dako di yung ayjo?
0: Matela ni nang ibakar mani na.
2: Bil rang hajag ni kogtok ko sini asana na siman no konari bang odi wam ko rimchak sogo aro na ni bota dita rang ko namini rupo year form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyatani rang dong ode kapat yun bo. May ba agan thalatani rang ko nang niking ode andan ka naman ka pa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol ka bo. Voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina katabaman gen nang ni kunan yan nang ni kurang nang ni bakrimani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
3: Nasimangni dakna nanginirang althubea khasa phai yanu nangni gimun se rakhianerang omongja warangko nienba enumeration form ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rangko thari dapna nangode angna uyatpo
4: Indian Election Commission jun phalachi thari koni julai ko ruksku thari kona special intensive revision ni katham gupa bakho abachinga tenga ha good level officer ang nasimangni nokanchunari angen
5: nokanchuna
4: oi nokanchuna ni angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen aro khisa ko nasimang rakhi china don bagen nam main althua ba
1: Aro wijo, bisongni rebao na simang mamung lekha gobot na nang jawa.
0: Anga noko dong jaw sai.
4: Oh, chajing na nang jawa ba? Dong jaw ba bielo rangan enumeration form ko nang idu bachulon do nagen ba. Aro ko manang khujana de pete wo mang sangatham na kinku eba phuthe gen. Aro na amai ba si anirang dongen chimo ode wo mang na kol kha aigol patna ba manne gen.
0: Oh, yara na men al chubia de. Indi ba anga ra yako banoni ko thale ragen.
4: Indin kha na mang pa voter helpline number sasku bo jiro na kha ko ba voter helpline app ko download kha bo. Ba voters eci.gov.in website ona na panginibo aru unbaksao www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini namat gen
0: nakni kurang nakni punanibo nakni doga cholon uko gmatnabe yakob yatpa chief electoral officer meghalaya

0: 하지만 아직 저성단이 기트랑코가 마타니 섬모야 본 카메 랭겐 성마 아로 니르팽니 기트코 크나소나 만나하 로에 기트랑 박산 아직 저성단이 기트랑코 마타니 섬모야 야논 본나하 이안 아카스와니 튜라 타우나 시망 미츠크랑니 프로그램코 마타니 섬모야 스캉파오 메리밧 바 앙니 카타 살로사 촉츠메 시에츠 마락니 아가나니코 크나소나 만겐
1: Bimkol salusa tok message marak manga anga longdo bangri sungyonga anga dochi chichet tapkeno anga poraina anga da OBA first semester onga ha aro anga poran baksana anga mamini dokhana dongi mangna bina dakchakani kon chapenga angi mami showroom donga scooty bike otho dakoba showroom rang donga ono anga dakchakani kon inga angi hobby stay one mamina dakchakkan dakchakkan jisnangan dakchana tike thungwi na rang namnikka aro ge khomoi manno anga chokpi ru na rang namnikka aro fashion modeling dakparang khoba namnikka anga manna anga ode modeling na khangche angen nekmikani angde rongaya anching mande sakkan chiyon anga ba mande ongye nekmikani kode chag rongaya anga BA ko matutani yamano anga chubata kadangona foreignades ka aro uko chusok na mangen ma manchawa aga na mancha angi magba phagpa utha pore phangsa kai geno anga BA foreigni jaman anga so khari ni kamrang ko de khana de muksong jainga anga angi muksong ade modeling na mukhoing a tomorrow work on career dakna ba chance na chi kna tum so eng parang na ni kya gana ska ya cha so de bang batan to kari ni kham na chel tok kya a de gyeong gen chmo ba ya cha so de competitive for any gum to kari ni kham ra ko man na ni ga ni gum ni jup tan feel jang ko ba che ba man de ara jangi thang na de pa man na ya jekhai anga da o fashion na aro modeling na gistek na nga one da ke na tongba fashion designer na ba modeling na gistek ko nang tang parang dong ichimo ode na tongba yang na gta man ya feel ko ba che e ba rama ko ba che ban chung changi thani so ko mat na amma kuni gman plakan gistek se ne am thang na changi thani so ko ba che e am na mat na na tin sing ba plak ko ne che na
0: Nasimang dao salosa chukchume shes marakni meri bat bang ni katha ko agana ni ko khna suna mana ha yan akaswani tura dao diktik sani jamano na simang dao na simang eight sabisi ko man gpa rang baksa dongruna nyo kenani gri dongbrinani yakatha bichongko rae doctor ma ardina ke marakni aganauni ko khnasona mangen
2: ya et sara maya ya bya tiara chonchon beig pa makronchi nitna mangi jagapa jo ong ba virus hiv 1 aro HIV 2 unga parang ni ungat kapa batrak rakapa saani unga. Ia retrovirus rang mande ni anchiyo na pe dengtang dengtang BN ni bakchi sokanga aro andake BN ni wara chakani belko ungat kapa sel rangko stokngata. Andake mande ni BN sa denga ni ko champeng na ba wara chakna manja. Andande balwa o chiyo chaar nganiyo ba anchang ni ripeng skha dongram skha rang ni BN rango ba baka makronchi nikna mangi jagapa sat kapa jongrang gnang je ranga nanchungko mamanthi sani rangko matnatna matnachim andiba ya anchungni beno immune cell rangan ben ansenge mande dongingode warangko wara chaksua uni gmansa anchung ansenge phangna ansenge dongna matna andiba zen salo ya cell rang no maha banostong aha unon mande mamanthi sani ko matna altua andake ya jongrang ya cell rangko nosto kha ani chi mandeni beni sani biati rangko warachakna amja e mamanti sani rangko matne nomro ruata et sani ko sanani mamang samrang dongkuja aru ko namatna man dauna kengkeng mankuja andeba uko champeng nasan matnaingkuwa ya sani ko mungatam cholrangchi matnama warangara sexual transmission ba sagappa mande baksa anchaude unoniko ya sako namgapa mande ba manphara nigpa blood ba blood products ba anchi sagappa mande ni anchi ko sakappan sagappa mande na soba onchakode ba hospitalo mai ba kai sagappa mande ni anchi nanggaman bostu rangchi namgapa mande ko shukrat matnode ba biji rangchi shukrat matnode ba pekkapa samko jakhalgappa mande rang Saksa sakapan baksa rongtal gija gapa sirin ko jakhal dumdum mode yarang saksa sakaponani ko sahani ko matna katam gapa cholara sa ko man gapa de gapa ko anphakon anphakman de gapa ba wa byati ko manraka bi sa chianyo bi sa ma gapa ni ko okodong mutungo ba achi mutungo pa chibam achi manani ja manoba pattani cholrang banga banga hiv jong man gapa ma gapa rang ni bi sarangan phangnan et sa ko man pharkronga inda ko de ya et sara mai dakki sa Ya et sani rokom gatam dake donga wan sa chengon sana ba chengon jo onko matnani antigni ba antibrini gi sepon mande sana ba chenga uni ben denga gatok sa ben rang sa daka skho sa ja teng jak teng rang sa aro ben rango dawulake nana ba donga gron rang bong khatna ba donga pasa ko ba de meningitis aro encephalitis rang bonga andiba ya sa chengon sal gatam ba sal khruk sani gi sepon mande an sengla uni ja mano Belsigni bablisit kengna mangde dua mamung sani ko mangiza atseni dongpelang andiba uni gronrang mamung sadekagri thakna agri repome dongna bagrang ketam gepa changora unon etsni joongrang bang uni beno jel roro batahani gemen uni ben ram sisianga aro belgrianga nikora chana sukja ben badeng sepe dongna badonga walorango dengola aro jum jum dakke badaka pasak ko bare uni ben belgriahani gemen uno TB sani rangko, pneumonia rangko, aru kepen sasa pani rangko ngata. Andake kasne BN nomro ruangye, okre ismisma zian asarang na batte sanoba namza, kusek pari daka, aru kusek ko fungal infection, ba kemel dake kemel berubu dake me igemu dake cagaparang ngata, uni kode pari rang, aru narcekan irang warang sanoba namza, uni zakmanu wa tanang rangona soke chanchiani rang ba beldeng-beldang tikung jawa, kam rang ba kasna, aru zakmanu de paralysis unga. Indake ba bonkamao siauna soka paa manderangan ya et sagaparangna misla aro anthang thangko uwa mangoni ma ekke dona joton ka ya sanini gaman ma si chingon hospital rangoba pesin rangko thangthang dona aro sanga parang ba uwa mangni sepangchi renan khena uwa sanungja paa biap rango nokni manderang ba uwa mangkho dingthang biapo songni aphal rango nok rangkho rukhruwe saksan galchpe dona Aro saksa sakaban baksa ba akan gatna onja dongrem na onja. Antang thang ni zongada noa bi rangko ba maa pa rangko ba nina on paja. Sagappa mande ko saksan ndake galchepi siyao na gale jamane nokkamakon suwe gala. Una agre ba sagappa ni madrang ba nokni mande gamakon ba diya ba sungrango de alok gala. Aro dedrangko nina manjawa ne kachariyo rayo na nirang ba donga ha. Ia ndake dakka nirang ram badita na nama aro mande ko naljoke rakhiya ma. Yarang endake ongjang yarang plakkan ongana batphle manderangni khenswani ba khenja gokani sanongaya etsni joong mandeni anchuna pe jelrowa teben beenni gupen pachi rango je dakke khuchi sok pachi yarangode bangi ja joong rang ong khata ne dakke ni gba sen tisrang aga na ha ndi ba ye joong rang ara thagapa ko battat nagata gupeno battat nagata ongja ya sani ko phangnan mongsong batte anchi gata ba mi asani seminal fluid kata sa gapen sa gapa una gam gapa mandi ona patat runga uni gemen ya sani ko repeng menggolpo karamachi ba asung ramachi patja ba sa gapa ko dangta pachi ba uni gan gapa chola ba rarangoni patrik rekka uya unja ba salam ka achi ba apsan charang ramachi ba au ramachi repeng ska gata apsan kuturiya asung iriwachi ba gangus karangchi patta nem tam manderang chanchiya Andiba yarangara ungija chanmasi retani sa nongaya ganguts kanichi et batjang ya saniko je mangan thle kancha achi arong rongija dakke ancha e dakke ruwa pa dari notirang baksa ancha ndakka chi sa patjakrakka mungga panara ma bi san thakani sumayo ma gapauni bi sauna batta aro anchi onchakachi ranchi ra chakba mandeo na bata ya et sagapa pesin rango tala dukni boja donga uamang root kijan sakna be is hain ba uamang ni sagapa noktang maapa jet be de drangko kale yangna nangnok ne uamang wiswa un baksa ba bang bata manderangan ma si seta chi uamang na misla aro galna jathon ka a yan uamang na khatsa ani Arugi siksani ko ngata. Un baksaba, uamang plak social activity ba songsar baksa zakrapani ko dakna manpaza. Zikapa segaparang ba de tangtang na kensake ma noktang ni manderang na kensake. Zikse galani ko daka ba divorce rang ko kaa ne banga somayan songbat rang ba nakaha. Arun deke noktang rang o banga golmal rang ba nga. Yan deke sagapa mandesa. Duk arokhat sa ani ngai ja andi ba uni nokni manderang na ba so jeng jeng oni duk ni arokhat sa ani nga anda ke et sagappa uni san baksa ya bojarang kho chilna nanga ya sagappa manderang ara anda ke sasti ko matna khrama ya sani rang ara uamangni dost ma hayan chung erang kho chanchina bangbatta et sagappa rangan ya et sani gaman skhang ma mung kho ba ma si phaja ha aro an thang thang kho chel chakna chol man phaja ha Badia barangara sablong ne ketak-ketak anci ko onna ko rachak na nangaha. Aro HIV na screening ka ani chol rang dong phajahani gaman AIDS on genang gepa anci rang ko rachak na nangaha. AIDS sagapa bisarang uamang ni antang-tang ni dos ni gaman AIDS sa ongja. Ndiba uamang ni maa parang oni ko uamang manrakesa sa paha. Anceng mande yung e iya ra songgri gepa mande rang na kaksas kana aro uamang na rachak na nanga. Anjing uamang ni sahko nama thuna manja, aro BN ni sahko komiat na manfaja nama donga. Endi ba uamang na kasa e dakasi, uamang ni gisip ni dukrang ko celat na aro kadongat na dakcak na hai. Ej patrik rekepe biat tiung oba, enden nari baca, aur maci, turum maci, para gandr maci, cakrum maci, salam kaaci, golpo kaaci, ya ej rang bata ongja. Ej sagaparang mung, asung mang mangaci, ba balwa balaci baca. Uni gaman anceng iarang ni gaman jadreng na nangja. Hai anceng antang-tang kwan sengi rakkina sekiri angira aingon. Ia sagaparang na maksi srete misil jana. Patde sa uamang ni nengnekepa sumoyrango dakcakan iko na. Uni gaman anceng. Anceng ni maksi srete jadreng aniko galna. Aro ets sagaparang ko maikat jana. Ba uamang na metsi jana. Andi ba uamang baksa jadreng gija dongpa e. Uamang ko apsan mandi gita jakalna. Repeng ko repeng. Galjana, chachi ko chachi galjana. Ua mangba mande skasa, aro namgapa mande gata kushio nga. Duko nga, okriya, tusia, rangseta, janggi tangna kam ka echa. Unigaman atjeng, ua mangna kadamiani ko, aro kadongatani ko nan baksa, ua mang baksa bakrme, ya kenbe gani gapa biat diko wara chakna, aro chusok jana kengkeng, dontong jana.
0: Nasimang dao AIDS service ko matne dongeng pa manderang baksa dongbrananyo kenani gri dongna matani bidango doctor mrs ardina ke marakni aganauni ko khnasona matnaha yan akaswani chura tao na simang tebi songmani kitrang ko khnasona matgen kitni katha bichongara Tarangta, Jauba, Yagit Kunashimang, the Okna Sonamat again.

Asimang mai chkrang ni program ko watani somoy bon khame simpu momeni chanjigen mai dakke yagit ko bon khame khna sona man ha ro yagit rang baksan mai chkrang ni program ko watani somoy ba yanon bon ha tao chigini baje dilioni ko adak ba hindi ko borang ko khna sona man gen yan akaswani thura

Yeah, Akaswani Tura Tao na Shimang Tal Salni Dung Kuing Paro, Dala Tam Natari Sum Program Rakusul Sumerang Baksa Vyatani Kuk Nasunam again. Chiginich Kungo Indradhanus Bag Bana Dokni Git Rangko Kamatani Sumoyo, Ding Tang Artist Rangni Mizo Matelani Git Rangko Knasunam again. Chigni kolachio dilio ni kwa tak babi bit parati SMS ke bahane bi bis ke tarani chigni so bomo bi bit parati charo ka be bit parati hit super hit ko sa ba ji khna sona man gen sa kolachio bi bit parati man chai kit gniyo sal ni english ko borang ni chi bunga o hindi ko borang ni kolachio bi bit parati program mo thai gen atham ni gtham ba ji o hindi ko borang tham bunga o english ko borang tham chkhngo salni program ko machata tani ko khna sona man gen Atamni bagni ba transmission ko atamni bong so bong dok pa jioni ya chura station oni kon khna so thai na man gen atamni bong so bong che to wi atani rang ko khna so na man gen dok atamni dok ba jio to ka da mani su rang ko khna so na man gen dok muwa o silong oni ko ba tak ba ach ko bo rang dok chi bong wa wisol na rang ma thalani git rang o principal marak aro unidol ni git rang ko khna so na man gen dok khola chio Mongolbar atamanti wa tatrong pa radio serial serizing aro waljan ni chigitam gba ba ko balam ni thari gmano ni ko khna sona man gen walnis ni bajion shimang toki house program mo hindi film ni gitrang ko khna sona man gen sni kolachio dilio ni ko atak ba bibit parati program walni chat bajio hindi ko borang chat bunga o english ko borang chat kingo ya station ni ko western music program ko khna suna man gen chat kola chio dilio ni ko ada ba sports scan chat so pri bunga o hindi ko borang sku o english ko borang sku chi bunga o spotlight sku kola chio bibit parati chkingo hindi ko borang chking bunga o english ko borang chking chkingo bibit parati program ko bun kame chking kola chi ba jona khna sona man gen ya rangan da al pring salgam karo athamna tharisom program rang nga yan akaswani tura taun a simang dik dik sani ja mano mungaban program ko knangs khana man gen

0: Meine Sonne, aber du kontakt ihn nicht, ja?
1: Plus F, Chinko, Ninga, Chimboy.
0: Ja, plus F, Ninga, und diese Tanat, Naman, Ginma.
1: Namas, Yama. Jin Salon, A, Chani, Rango, Chaon. BN, Ko, Lakat, Kapa, Mang, Rakat, Kapa, Aro, Chuong, Kapa, Vitamin, Rang, Dong, Zaon. Mandini, Chanchiani, Ko, Bilgriata, Aro, BN, Bimang, Koma, Nomata. Unigaman, Sa, Chani, Rango, Brion. Plus F, Chin, Nang, Pakosa, Brevo. Uno, Vitamin, Aro, Ayan, Gnang. BN, Bimang, Ko, Mang, Rakat, Na, Aruan. Sing, Baljoke, Rakinagata, Chani, Bosturanko, Brion. Plus F, Ni, Chin, Nang, Pakosa, Brevo. Yako, Commissionerate of Food Safety, Megala, Shilong, Nikita, Uyatinga.
2: Mandi dong ama, anga na si mang ni booth level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
3: Oh, unara anga na may kudak na nanggen.
2: Dakna nang ni rang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan ni rang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaatpo. Aro bebe kita yano may ba thali dapna nang ni rang dongo di ang na uyat pa bo.
3: May dak ba thali dapan ni rang?
2: Jekay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimong sigwala ni, nak ni nuko ni jitang kapa mandi rang ba getal vote po naman kapa mandi rang ko sigat naman gen.
3: Altua de. Hindi ba yung ramay na gamchata?
2: Electoral roll kak ket ka ba bimu ko sigata niya a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sa sung ka nibul rang ko mangrak patan na tak chakin.
3: Oo, dako de ungay jo?
2: Matila ni nang ibakirman nina.
4: Bil rang hajag ni kog tok gusin ni esan na isman no konari bang odi wamu ko nang chakso ko aro na ni bota dita rang ko na minirupo iar form ko kapat po aro electoral roll kak ket unge katal kuyatan ni rang dongo de kapat yon bo may ba agan thalatan ni rang ko nang nikeng o de andan kanaman gupa voter helpline number sa sku bonga zero na kol kabo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagreba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gatabaman gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yaku yat kupa chief electoral officer meghalaya
5: Nasimang ni dakna nanginirang altubea. Kasa pae yano nangnigman si rakyanirang omong ja, warang ko niyan ba, enumeration formo kapate soy kaat po. Aro bano ba gwala nirang ko tarirap na nangode, ang nawiyat po.
6: Indian Election Commission, June Kolachi tarikoni, July Kolruks ko tarikona, special intensive revision ni, gatham gupa bakho abachinga tinga ha. Booth level officer ang nasimang ni nukantyo na riyanggen.
3: Nukantyo na?
6: Oe, nukantyo na riyanggen ba. Wamang nasimang ni duplicate, enumeration form ko kapat sina ungen, aro kinsa ko nasimang rakhi sina dun bagen. Nam main altua ba.
3: Alo bijo, bisong ni rebao na simang mamu lekha ko bot na nang jawa.
7: Anga nuko dong jaw sai.
6: Oh, jazing na nang jawa ba? Dong jaw ba bielo rangan enumeration form ko nang idu basulon do na gen ba. Aro ko manang khujana de pete wo man sang tham na kun ko eba phuthe gen. Aro na amai ba sik ani rang dong gen chimo de ko mang na kol kha ai gol pat na ba man na gen.
7: Oh, yara na men nal chu bia de. Ndi ba anga ra yakko banoni ko thale ra gen.
6: Ndin kha na man gupa voter helpline number sasku bo jiro na kha atho ba voter helpline app ko download kha bo. Ba voters eci.gov.in website ona na pangini bo aru unbaksa www.ce

0: sai na ra sawa sa panu ni sa songri songga ba bat ko ba ma ba chi bar ya ma ya boli ja phone man de tan ka chin to ra ba chi rang juk sai to rang juk ba chi ni sa sok ba jo ra ba ma no khrum na no no kho aya na di kurang ja ra ka de mai na kha na nga ang khum ka chin ni ma ang khun wi pu ja ha ma ang na ni se ga ba ba o ya ba bol chung dak sa ang je khon na chem
1: thân thân sẽ đến nick của sandy bay

0: Sawasang ni jama talua.
1: Anga sawal sangana watina napara.
0: Badia sunin ara.
1: Selang watri charam ni.
0: Jebung bo nara mama baksa tui bo. Anga di saksan tui nga. Aywa wal chigan gat kapau na. Di angai bo wan mama wangi jama tal.
1: Neng bi hanga de. Di jawa hau chi de. Yanon tuai geno. Anga palu tuai gen. Na jajin nang jawa. Nuknu na napai bo. Anak kuma mung badak jawa.
0: Anga takis kunan nuk ning andala mainasan ara brang bara
1: ayo angni dukhu de mai khwagan gen angni thoneng on amare si jokna ama siya ja amano na phara ko phalana ang khuri kpen sal dum thai da lata anda kin bata au de ap pa jik bara jok chim aro deba saksa pa jok chim tawara jkan na par ke gala sanga ha angare jikna din na ma amung dos pa dong ja chim anda ken are jikho dikhon giskon walna manja

0: tang ni chana ska ko chu sogot naman na nga ko na wijama
1: amba na cha pre timung jama no na sa jo ko de nang ni bi ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chi ge pa aro kari nang thot ge pa chani rang ko wat po ha nang ni bi ni nam gni na nam ma cha ani mi shu sam ja krang ko sa cha bo ha
0: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi atenga

0: Mandi dong ama, angar asimang ni boot level officer, hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara angar may kudak na nanggen.
0: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat de soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba thalidap na nang nirang dongo di ang nauyat pa bo.
1: May dak ba thalidap pa nirang?
0: Jekay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nuko ni jitang kapa mandirang, ba getal vot po naman kapa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de, hindi ba yano may nagam chata?
0: Electoral roll kap ket kaba bim ko sega tanera a songo songdong kham gapa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ani bulrang ko mangrak patan na tak chakin
1: o da ko deung aiju
0: mathela ni nang ni bakrmani na
2: bel rang haja gani khok tok bisini esan na siman no konare bang ode wam ko nam chakso go aru na ni voter data rang ko nami ni rupo year form ko gapat po aru electoral roll ka ket tonge ketal ku yatan rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke ode andan khana man gapa voter helpline number sas ku bonga 0 na kol kabo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gatabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: Nasimangni dakna nanginirang althubea khasa phai yanu nangni gamun se rakhianerang omongja warangko nienba enumeration form ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rangko thari dapna nangode angna uyatpo
4: Indian Election Commission jun phalachi thari koni julai khuruks ku thari kona special intensive revision ni katham gopa bakho abachinga tenga ha good level officer ang nasimangni nokanchunari angen
5: nokanchuna
4: oi nokanchuna ni angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen aro khisa ko nasimang rakhi china don bagen nam main althua ba
1: Aru bijo, bisungnya ribau nasi mang mamu lika kau buat nanang jawa.
5: Angan nuko dongjau say.
4: Oh, cajun nanang jawa ba? Dongjau ba biar orangan enumeration form ko nang itu baculun dona agen ba. Aru ko mat nang kujana dipete, waman sanggat hamna kungku riba putih agen. Aru n amai ba si anilang dongin semua ode, waman nang kolka ay golpat nama mat agen.
5: Oh, iya lah nama nal tu biade. Ndi ba? Angara iya ko banu niko thaler agen.
4: Ndem kana mat gupa, voter helpline number, sasku bunga jiro nak kaatko, ba voter helpline F ko download kabo, ba voters eci.gov.in website ona nap. Panginibo aru unboxa www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini namat gen
5: nakni kurang nakni punanibel nakni doga cholon buku gemat nabe yaku wiat kepa chief electoral officer meghalaya
6: kumasanu ni gapa kash kabi esa hota gitko dona simangna gamatangenga royan mohra film ni gitoa